dingwe gewa dang denpe, lalhe chinlep ki tulle, ya kiong tenzha tueba sunam ki jebu ni yin, mi tsirin ki gola kiong kiong shik yo kiang, tsisu gebe wong ki burdu chungwa yin shi sir. Tete temju manzo kong, memu gongkor nam wong me du sheke shor, memu go shin du, jemu langla shor chane taja ngwe la yang zime ki juyan tenzha chi dukbe, ngwe ki simsu, yu ju chiwe ma ju di rena, ji ma ru nyamba du chi sir. Yang wang shi fung ki, yar pep di dikba karbu she gobe, poa si ki toane, yom chen la shemu lang di tu gebyo ngang mangzam she tupkyang jito she sir. Ter memu zumu wang wang tu, sengi ne kyu nyin zen tume du chi me du malok bar ngay ki kamdu nyan ne gyun du shege long du ju gyu yin she sir. Jemgu wang ki zummi me du, yom chi me kong la nye ne lang shio ma dindar kyun na tatung di dar sung na jesu tewe kuzi mishu ken shik chang e ri ji sir. Ter memu zumpa dang jie di, ngay ne me tedar chi ba la ka. Ngay kya mo didang mishin be pomo shik ma yin. Nam gyun kim du mishin me be mame nyen se na jolin sheke jigar cha wu be. Si zi kuzi ma lo na jikba le, konzu cena cha tu me ji sir. Tene ngon kor nam, lian jik du sikang du la di, ne su kyo ne su cha dik. Wang Xi Feng ki xik xi ngang xie kar tang turma suwa jik. Sui kor kong ma ra jia ri me mo tang somo xue, xue bao chai, lin dai yu, jia bao yu jie tang. Xiar ngui ki sui kor tu, shi xiang yun tang jem gu wang, jia ying chun, jia ten chun, jia xi chun jie xu. Nung ngui go tang nye we sui kor tu, li wan tang Wang Xi Feng nye tang. Kun nye le gup di dong ba nye yue kyang, du me nye bar. Memo tang jemgu wang ki suegor nyi le xepshu chi. Tine wang shi fung ki, dikba karpo mangbu kur ma yung ang, ngay le juk kur wong ne, ti chu ting lung du shua chik. Dita xie chumzam su dikbe cho, ji ngagyu chi xin, lakba chu chi. Memo kam du dikba karpo ka chi ne, nangsha tuyen di, tangbu sumu xue le pyu war. Ti, chen reng yi ki xia ne se na xin pe ki ki nang me gu xi sir. Wang Xi Feng ki tang bu me mu pu, tine jia bao yu la der, tine kong ki xie ra kun ma dik xio ji tang. Yang xie ta ma ta le, chang su me to ki da me chi ma tang, xing zi me to ki sin ju tu we du pe, san chang chi me chu zi duwa ne, che si ki che chi ki xik ji ka gu. Shi xiang yun ki zhun ruo ki cui du dik pa kar bu jik se ne, chè lè xù dì bù rù xù bà tàng. Tène chì rì gyù dì dì bà gàr bù dèr mà tò sù mù zhào lè bù mì ngà. Tèr wàng xì fùng wòng nè kì kì gù dì dà lè kùm chà mè bè dì bà gàr bù xì bà pèp xì. Kò mì sù dùn chùm chàm sù sè nà dì bè tàng dà kì kì cèp dù gùn dùm xù chò jì mè gàng. Jì xù kì nian chò mà chè bà rè là ràng pèr chò kì kèm tè rè yun yàng dà hù bò Cai xia, cai yun, ping er jie le sui guo jik xiong xi ji ngao gu qie.